0: Прибытие!
1: Song number 56, Namo Teatea, part 1, page 182. E waya taro a kite wenuati, na mihi kite kapua, ngati manawa, takuaro a kite wenu.
0: Tegu a...

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pa, o, ki tua o pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.